Hitiri tsinika yuna kakuna zonte yere huen sinla li saka shansire di. Hintu mene ke keku tala diri besho kongu tegu tsa teri naskan. Hitiri hini ku diri Indian Brotherhood iye kakua keku tega. Luciana Kalaya wa Banff, Alberta ku te diri ewagalaya ta ko kakua keku tegu. Archie Catholic, Lutzel kegu tsa yinna kanta ta swaki in ko kakua keku tega ku tsa. Ernest Tanka did a sagot in a kakakon, a kiku, the kukosewa kashankan, the harakuhiyako.